0: Yamin ni da chil kham degri. Yamin kham ko kon je degri. Na le mang de yori, chinge me ba. Sang en na ma se, kong we se.
1: Nie khla su yo. Nie su yo, nie khla su wa chin ku.
0: Jo zin da. Na gong da ba ji wa ru yu.
1: Ran chil zhu nie yin bie. Ma ji. Ran ti ri chil man zhu da ang go.
0: Tang ran ni lo wa chin ni ba. Qu dou ma xi.
1: Yan min ngan nim do chi da. Murbe. A. Nga nga nin da nal zu de ne, xi bu xi niu bi, zhang ge zi. Da ni kala suo xin ku.
0: Ni ma nong ne xia bu shibe. Kep dien chi ni di da ka chep zi. Yung a. Kep dien chi ni di da ka chep za. Xin ne nga cae ga yung zi. Nian ngui lung a ma shi ba. Chik zi. Nga teng gu yog a chi. Dien mu shi ho tong yung.

0: Nezunye sev hakos. Mola. Kiran le kumsen song ya yori. Yine ki kab le denbi yorta. Nanzu ji su ji lam xin le che wu yu zang. Ta li nye che di yu tu ma ri.
1: Ozi di, a ken zu di zhe chen yung ma da. Nga nye che ma don ta, nga ngu yu shita me da. Kasan rangye nga, chi le chom du nga man zhu si le ba. Che zang cha don ne cha ka xa zon chung me, mye ha ku gu me. Rangye nga lam ma zhung
0: la.
1: Nga cha ka xa ma zon na tsua kan zhe si ki yu re. Kun zu nye tir zhung na paus tan do nye che deng yin si ki. Ta nga sun ta bre shi kwa ma ri be, tan da yang din zhe si she. Ta nga shi hu ri be a. Zi, ta yin nga xin tang ta ri
0: sha.
1: Xiao zhang, Xiao zhang, kazan rangye nye tir chun tsu rab che yao sar ba, tando nye che deng ma rin le ba, tari yin rangye nga rong bu chi da ungo.
0: Xin mo la, ka ti du nye.
1: Asi nye xe pa nyun da rang nyun da, rang ngan zui de li jia lo ju bran chi ni ngan zo rong bu chi ra che jo.
0: Nye xin ki.
1: Yin nye rang hiong da me da, rang am cha ka xa sa ya gabu yu bu ha kwa za, ka du cha ka xa sui sa ne yang xue di nya di yu yu yu ba ya.
0: Mo la. Mola, kulu mananda, kali song, kami kali song.
1: Kezi rangye nga zi nye teke de tsu rab che yu na, nye nung zhu shu ma zhiba. Ta tanda nye zu din zhe cha che, ta kari yin song re a. Ta di, nga nin zhe lung de cha gu yu la a, zi. Zi, ta yin nga shi tene takta zi.

0: Lelabo shizimidu. Kiranga charo manana ngape sawa.
1: Nye rokwishita kwache dure. Dinyal rangi borsho seche nga nyokru suyo mungyo sikdu.
0: Tari kiranga nga charo nana.
2: Nye ji mani taso simcheche wachune jiba.
1: Rashida. Rangi nye chonchimudu meb suyo bino. Rang taso simche tingmu khasu chikwa hiri a. Nga shuda.
0: Kiranga yigengi rula ya gongbu shingminbe. Hongsheng tunda di de la. Nye so bin zu xie bin da.
1: Rangi nye tunda la so bin zu xie za, kiong ra seng duge. Tengdo nga roku xie xie, liu chang rungu ngun sa ro xie. Zhiba. Rangi saba nye xing ma rima samshi.
3: Tane so, 언니 시작하가다 취소 소지.

0: tanda kimsa yuwe mishiri. Nga gen lun sa. Nga tanda semzha shi shu di lao jing kina nirisha. Kanda kina niga soso da gyo yao nang to na nga lo tib shira yunga. Tari, jikew yang la ge bi jing tunju khan zu du nye charo shu je zu tub yi na. Jima pege chung beji, kirang koba pe ne nga yo ya meb da. Nga koba chi ne kirang yo mo tub din zhe kyo ni ching mar da. Nga koba chi ne kirang chi tu uri amla. Gop di du, nye kirang da lao jing chi je, yun jung cang ma gor ga chi. Ge zha yu be rilung cang ma gor ga zho tu uri. Chi gil ten ne tak zhe.
1: Wu zi, tin zhe yin ro che na, ama shita ni ku ne se ba.
0: Da nga gen lun brba. Ke na soso da gyong yao na shi. Nga tu zhe shira na mo go.
2: Long yong bie. Rang gi qi lu bie quan jie tie duo di nie wu di ge ca. Gong zhi cha zhi di ga yu na, ma mi di ga yu na.
0: Le gan zhuo ma zhe. Gong zhi zhe ge qiao zhe.
2: Rang a ma zhe zhe xian wu zhi. Shen zhen de luo le ta pa, bie de dong le jie di yi. Rang san lu ka deng bie nie ha gu ma zhe. Nga kyub zai ma xie nye di zhi zhi du ge.
0: Di shi xie khar chi ga.
2: Mu ne xie di nye ha gu gi. Ki nye nye zui di ga ne. Rang gen nga ga wu yu mi di. Ra zui qi wo sam chu. Mo rang ki tong ki da, juan da. Chua ke ji tie le, cang mei tong ke zhi. Nye sim zhe qi ya di. Pemi di zhe jing yung de yu zhong bu de pi ne. Nga du da jian ming de sheng di. Nga wen ne, ge me xi xiu yi. Luo ju qu ju, mi xi cha bu. Tong ji se ke me. Kan da pemi ji ge xiao ge ben nong zhu chang wen, nie xiao bu shi. Nga le tao xi du. Zhang lu tuo ne nga ren ne bo di ken zhe xi me. Dian ke qi ge yu. Samlu kukta di zhe dame ma zhe, tong do rai nyum do kukta di zhe qe ru ju zhi. Da nga samlu tong su, rai nye kyong zhi. Nye rai li yi ji qiong zhi wun. Ma zhe rai ge, liek ta xe di zhe qing ma zhi zheng di.
0: Xia sa bei. Wei, nye rai chi wun. Rang ge, ngon e sam dintre seng yuwe.
2: Nye nye le rang chi wu. Rang ye nye yang fei yen pe ye zhung ju du ge.
0: Ma re, le ge gui gui to ne sam le dang ne. Tanto kong pe ye zhu ya di, cam xue ri xia. Kong ta de bi jin le gong su wu yu zang le ga dian de ga le xe ra yu xe. Yine, nga nyam nyo yor ba. Ma se kye chi shu di ka nyi du. Tangu di, lega gale ka su yu ne gonda na lo lo yung tu ru. Nibu di, tari chi ri chin je, nga ra song gyabya tegi lu ri os du seng bi. Ngok bi tun zhor da, yama bai shan huwa yung re. Din zhe qe na, chola mar bi a. Chola da ya di, ngo sa go ya rda. Yine, nga su nang tuan da cangma rangge ta jie wo rwa. Rangda chui du qe wu yu san, rangge ta jie na jie ba.
2: Qe na tengi guo yu ya ka shi?
0: Nga jing bu debi rang me du, jing bu debi me du.
2: Nga ye chi changgu xie ba ya chu. Din zhe yi na, nye gyab yu qe qiu, gu gab de jing zi xie ga yu xi.
0: Ngo ne.
2: Mo xin meng si ju ne, rang pyo qin bu shi. Yi ne nye sim na, rang bao xia bu da.
0: Ting zhe ma lao da, ting zhe ma lao. Nga rang ge xie ba nying ge.
2: Nga nung jo tak rang le gab yu.
3: Rang ma sa de bu da, shi bia.

0: mi tu ngi kyo di ti de bi chi ju me ba ju xia dan ye ga bu xie sei chang zi de shi bie
1: wa zhang ge nga chu nyu me be son na shi che chu da rang ge nga yi qi qing min du
0: mo rang ge ni ni zhe ga le nie bu tong du li jia 我让你一起看这次球节。

0: Tidhi nesu nga kienyun shu nyegi. Dhe shu ve lenge tsu nga ro ramda gyabdyo namba toche na shu wiki. Nye samba nga zu di gui gu oyun lenga di kimzan che shi da jikburi sengi. Nga na zu tunji da zaza nenden je chenpu chiri. Gekab ki bu gui kanche shi ne nga zu changme yu si dunma chungburi. Si da. ngon tuen pa ka zhe min do, ti tsu tsang ma, tsang me pe zun da ka che dup yo ma zhi. Dang gu gong da, nga tseng ka nyi kyun ku ma zhung, lo mang gu di ge, lo nye de bu nang shi zhi xia. Sib na la, tang do chi ka xie xie nyi du gi, nga ka mang gu du ma gong ro. Nga nang zui sang lam la, gen gua ke gyan le bu ka xie xu yo zhi, nga nang zui du gyu ne, ku nang zui si ga te gu gi. Namdu yurdu suyme da toglo ge, kanda kona zu yinji ma jib na la. Ke chi shu mengmi nangmi zhi. Kona zu togu mangzi na tu jin da lo sa gabla kona zu mangzi si ga te la. Ge yun shu zang, wune che na nga le o tarbu ma shi tar ni che mi gyur siwe bin nang shi ki tun le sha. Ke si tar sang ma gyub yi na nang bo le do zi xiao ma shi.
1: Su ni du na, si ji ni shi sun da.
2: Me.
1: Sun da.
2: Gyo ni si ingme.
1: Si, sun da chi.
0: Meng yi me zi, meng ye tang me king ge ro ba.
2: Din zhe zhi, nga de o kwa zhe du a. De zhi bi a, nian leng ge la to jian na shu yi. Lodi ge na le nye san da, cha ro ting zhe na buri. Ngan zui nang ge ama di, gen yun shu bie zhe la, mo shi ki na zui di, zhu rin xing ma zhe. Yin nian na la, mu tu zhu rin zhe, ngan mo rang ka le nye gyu da. Kan da, nam ya, nye zhu rin zhe, wa ya, nye leng ge to jian na zhe, to jian na.
0: Mwene che na oyun lengak lehe di, mi shen dak mi na la. Na wa ke yu ki ma ri, tuan da chun chun ri. Yine le, le ne di, nye sim na la. Ca zu wu wu gi, cha sha chen bu chi. Kim zang ma gu da zho wa yu zang. Tuan da chenpo chi maribe. Di nye lo sumchu nya zang. Xia kyun pyu min du.

Rubi, jimbo chomburi te, rahan songgu tuyamburi. Jimane, niya rahan songbyo checho. Nimo terine song, niya soda, rahan so, nimo jeyu.

0: rang kish ti khasig re a
1: go yeb da
0: khasig re a ngui go go dan ju khasig re ni yo rang mi na la nga mi khre ji zi yo
1: shan no me ne ngam cha chwa ha do
0: wo di mi la to bo che sa
1: ni rang gyu ngo yu
0: rang ge nga gyu ngo yu se ra du da nga ni lo ha de re zhi ni ke li zo ge ti du ni no bre zhi ba nga ni ta bu do lo ga de gu ju ze khre a lo ni da lo chi lo ga de gu ju ze khre ka yi si na rang ge nga tong du go ma ri
1: ha ran to ma de ha zhe zhi
0: ran du da nem ju de de da be de ti zhe ti qi zhu ne de na ke ma li me ma do sim na la ta ran sheng bu re ju ze khre a lo sum khon lo nga li ju che la zhi cha zha ma be a 我的那些让给俺通知这些兵吧让他那俺破旧机拿用药机禁止的这个有嘛的是吧你俺是那让谁写给一号经理让给俺拉这么些的让给赶你忙些让来拉不透的空子你们都知道做什么当过是吧 苏苏来把我们都写给你苏苏说的有什么的别让给写给他的
2: Tadu rang semna la kwanzu sangma ngale kyunga yore. Kwanzu sangma ranak si jizo ga ki pyuchu minna da nga jilu tibbe misi go re. Di jimbo dhamba da kye haro re. Nye shep no songa ya.
1: Gyuta mekyo rang si.
2: Rangka nga bae tungju chigi. Raba, nga sowa tingde kye ya sangma rangka jingi si go raba. Rame na nga jibja bwe sowa geto omar si go raba. Rangka bae tanga tungju kya chigi. Tadu. Rangka gube sumi nye daga midus bae ta khala kye kiba de go re. Rangka semna la nga kimsante.
3: Pakjata, yar zui mebe, gebu kyojir zi uor ba. Remare,
0: yinne nye rar xe, nye yo, gansu ne chewi, nye gansu ne teme. Rangge nga, kintres xiega yu me da, gyuncho xe ya gude yu, tamade, mojib ci che xiega yu oma re, nye yo. Rangge semdi, ngone, nakse chunga.
1: Ram mil kaya ya ki kumsi nyebu di kato gyundo na xe, hao qingli. Susu lopchoo maa chebche yaa kia tanggoo maa rtondo ngaa khaan shi gube?
0: Yunga, shang ge ngu ne ngaa maa bii dang yaa ki hukab ting che chola tang mii tuwa.
1: Ngani paa le pian zu sui tok buchi guo xie.
0: Nyue.

0: 뒤도 레고
1: 텐도 마집시라
0: 영아 랑아 갈라 데모 타고 욕쇼 뭐지 길더라
2: 아무라 아샤나 드린 튜니르베 빠라 지난 차례 말대 고는가 아샤나 제가 치조나
0: 어어 어 랑 아샤나 뭐지 가이 삼제 나스네 튜차스
2: 빠라다 아무라 남니네 수조 딩기 구루라 지송 슈제 셀라슈드 셰바 마시로나 kiraan ka tandoa nga lup jing loma jile mi gui tuyong urta
3: yunga yunga
4: kina nyi nyopdea khartu tari tukri tun san chu ruba nga nang si sab chung lan chok ma shi
3: gui gui ting zhe xian ni yung tu gui tari san chu di su chi lop jing chuk chi su na nye rang sem zi ka chi gu
2: les
3: kuba zhung di du
2: Amala, kina kwa ten dido?
0: Kini gyoshi. Sanju le lek pama cheho yu. Masi sanyi nyingu lopchen lopcho gi duzum ri.
2: Amala, jenang kina lopcho duzum tola. Pala kina ten mi be.
3: Nga chung me. Nga ranga amala gi lopcho tiki nga xing me ba. Hori, nga lupu topchal chantash chensu. Sanju le nga lek yu. Puraan sushi zira kia sabi chi la, nga awu xiao chi la za chog yu. Chotu mintu.
2: Chena nga lobzhen chwewe zile nga nani nyambo awu xiao chi la zil teto. Nga yi gyurung buchi kong tong buchung. Konga nga zhewe biyib di nga jik ca. Nga kong li tenzi.
0: Awu xiao chi la za chog ya di, neba daga chog nye shi. Neba za chog du, mi ma hu ching yung ma shi. Ramba la dong xio.
3: Dagri, yung ma ri yung go.
0: I didn't really show so you, Johinda. Do so, you're a chair.
3: Younger.
0: What he? You're a little cheesy school, you. Look, don't have another dealer.
5: Hezi, Ajala. Kiran di zhe mu sun da. Nian ne qia ruo ye xu du mu su, zuo di jing ye su su zhi bu tim za, zuan ga ne luo zai nyong da bu zhi. Wa, le zhi. Yong a yong a. Jie ni di ni mu de jing ye su, de ne ou la da Ajala kiran tu ga chi yu gui. Les. Yong a yong a, du si den ji yin da. Dawa ji me tse song shio gei gi chuzi gu ba Tien jing ye zun ga ne tu nye ri Di ni mo le kar yu ne Ra ge da lo ro
6: Les, nye nga nu mo zhu gui zhi jie ki rang xiu gi Di yi xi ka xie xu, si yi xi gu shen na
5: Wei, zem yuan liu
7: Jin da jian la, shang hai lu yuan
5: Ga shang hai lu yu
7: Dou yas, ting gu rang tu du chua wa cha da jie jie Rang ya bie zi ya ji xia
5: 生意我在这里躺不落不着个总总的听我让他顶不应在修图要买的生意你继续了生意落不着总总的你来个规矩是的用啊哦生意要么说生意啊总是卡些的总总学啥些我最公司创业头丢你不让给新个人生意生就了不来个明显到了规矩
7: 路不着片嘴牌，这娃到处都抢着不，是吧？他们上海的都有着不，个个比对派出所都抢着的。
5: 是，上个县不太好的，苏姐呢，让钱可便宜过的。你兄弟同行的大罗青年上着不，让面呢，俺来个七十米吧。
7: 让给俺怎么记得？学过卡拉丹几吧？你那让生意继续了，俺们让来个差生促销，俺就别个来两三九折买的。
5: 哦，现在生意都给这个姐，让这娃去给用的话。
6: 用啊。
5: 有有，这个姐了，三边办公室从都有嘛事，下面的年干他怎么总得少？姐呢，也懂的，你们都看了啥多？
3: 老赵读书。